Ideas. Kati nyamba mukama mumutwe gwange guno gukwateko mumutwe gwange guno nteramu ebirowoozo nteekamu amagezi mpaayo ideas nga zizaala ssente mu linnya lya Yesu amina tamako nti amina Katonda akikole ajja kuba atutaasiza nnyo sikulimba ajja kuba akutuwonyeza ate nkugambye agenda kuba tasookedde ku ggwe omusajja bamuyita Yakobo ali mu Bayibuli awo naye yali mwavu naera naye yali tayina n'agenda mugenzi wa Mukama namuga naye Mukama omusajja gwenkolera Labbani muzibu abisa akakodyo kazibu kayinza okundeka mbwavu agambye ndunde embuzi ze mbu naye ajja kumpanga ezabujagijagi naye ezabujagi Mukama nga ziba ntono mu mbuzi nga kirimu oli bwanagamba ng'akuwadde embuzi z'ebikumi bibiri nagamba zirunde naye omusaala enezaalibwanga nga ya brown nga yeeyo aba anoonya kubba kubanga bannange embuzi eza brown nga zirwawo okulabika ekyo musajja kyeyagamba munne era bwoba toyina Katonda oyo mukola otya oba owedde nagali gwe zirunde ziizo naye nevangamu nga ya brown nga yeeyo okujyo nga oyina Katonda ekyo tokiyitako nje nevanga munga ya brown gwe musala gwo oyizo zirundi emyaka 5 nga tofudanga musala kakati ekyo kyebagamba Yakobo naye ye namanya nti ewali Katonda tewali kitasoboka byonna biyinzika nagende wa Katonda nagamba Mukama musajja aŋŋambye omusala gwange embuzi ya bujagijagi mbadde nkusaba tukibeeremu nze naawe mbadde nkusaba okiyingiremu mbadde nkusaba ayi Mukama mpeeyo idea Mukama namugamba ate nze kunsabye nze waliwo ekinnema agambye kalaki nti bujagi katumulage katwegatte nze naawe tumulageko Katonda ulira Katonda neyegatta ne Yakobo mu diiru ne bakola diiru Labbani ne bamulaga Labbani yagenda okanga takyabitegeera Labbani nga takyabitegeera buli ezaalibwa bujaga n'agamba Yakobo sooka ojje wano ondogo otya olabika oyina eddogo embuzi zonna nga zize ku bujagijaga kisi kyonkola namuga nti gwe waziŋŋamba waŋŋamba bujagi zezange kati kigumire guma nkutwale nga kaguddeyo embuzi bujagi naye ng'omanyi omusajja kyeyakola yagenda wa Katonda namugamba Mukama nze naawe njagala tukole ddiiru embuzi zono omusajja okuva olwaleero nga bwakiyisiza Mukama nagamba ezabujagi ze zinabanga ezaake mbadde njagala nze naawe tukole ddiiru buli lwoleeta oleete bujagi Mukama namugamba nti katikola bwoti genda oteme obuti oke obwemiti omuli bene genda obuteme nga bungi ofune akasongole obusongole obukolemu amabala nga gakkale eyo gyayogedde kati bw'omala ogenda nga nagwo mu kisawo buli lw'ogenda okulunda beera n'ekisawo kyo ku mugongo nga kijjudde buti olutuuka wali wezinywera teekawo buti genda ng'obusimba busimbe gamba nti idea yogera namanyi gamba idea Katonda agaba sente agaba ki akuwa idea nezala sente genda osimba obuti wezinywera awo wezinaabanga zinywa bwezinaabutunuliranga ngeno bwezinywa ezinawakiranga awo zonna zigenda kuwakanga amawako ga bujagi bwayogedde kati ekyo abasayansi ne biology balina okukitunyonnyola kikola kitya kubanga era nabo bateekwa okuba nga bakimanyi mu sayansi bakimanyi nti omukazi kyasinga okutunulira ng'ali lubuto alirayigira okuzaala omwana ng'akifaanana kama nfeebazibe

0: Amina. Omuntu kyatunuulira ennyo amala n'akifuuka kubanga akitunuulidde kubanga akifookasingako. Embuzi nga zizaala bujagi bujagi bujagi, tamuwadde ssente. Katonda talina ssente mu ggulu, ngambira ne baakulinaanye, ngambira ne baakulina nti weebale nnyo okujja wano okusaba ssente. Era nkulidde nga Mukama amusaba ssente. Mugende naye mu ggulu muŋŋambire nti naye mu ggulu amawulire gennyina gy'oli tewaliyo ssente za Uganda, tebaziterekayo. Muggulu tewaliyo ssente za Uganda n'eza Amerika tewali. Muggulu tewabaayo ssente kubanga Katonda mutukuvu. Ekyo kyokka kimulemesa okubeeza ne ssente mu ggulu kubanga muki n'amala abeera nazo. Gavumenti ya Uganda esobola omwemulugunyiza kubanga eba emuvunana inflation okuleetanga ebikutiya bya ssente n'abiwanga abantu ekiro nga Bank of Uganda tezimanyiiko n'akozinga inflation. Nolwekyo Katonda olw'okuba ate mutukuvu tayinza kuyingira mu bufere nti aleete kutiya ya ssente agikuteeka emitwetu kubanga gavana wa Bank of Uganda baamubuuza kati ezo tugenda zibala tutya, tetwazitegeddeko, tezayise mu sisitimu yaffe. N'olw'ensonga eyo olw'okuba ye mutukuvu taleeta bisawo bya ssente bigabira bantu, naye ate agagawaza abantu. Tagaba ssente, Katonda tagaba ssente naye ate agagawaza. Atya addira ono gw'ayagala oggaggawaza n'amukolera ebintu ebyo. Namba 1 akuwa amagezi agagaggawala. Namba 2 na kino kyetaago kiwulya kikulu. Namba 2 n'akuwa omukisa. Wangi era kankubuulire ebyo ebibiri byokka bye weetaaga okugaggawala. Weetaaga ebintu ebyo, an idea and also the anointing to make wealth. The anointing kyempisa omukisa. The anointing, that word anointing is the same word as grace. When it comes to that, the same word that we call anointing is the same one as the grace to do something. What is grace? Grace bwe busobozi obukuweebwa okukola ebitali bya bulijjo. Kibaite ekisa, obusobozi n'ofuna ekisa nga gwe okola ebitali bya bulijjo, osukka abalala we bakoma. Ekyo kiwetaaga, wetaaga the anointing to make a wedding. Bayibuli egamba etya mu kyamateeka 8:17-18? Ani alulabye ku sipiidi alunsomere, luntomedde wano nga nyimiridde wano. Bayibuli egamba etya mu kyamateeka 8, Deuteronomy chapter 8 verse 17 and verse 18
1: lugambye nti era mulemenga okwogera mu mutima gwo nti obuyinza bwange n'amaanyi g'omukono gwange bye binfunidde obugagga buno.
0: Ekyo tekikuyitanga mu mutima gwo, ekyo kigezango kiyisaayo.
1: Naye onojjukiranga Mukama Katonda wo, onojjukiranga Mukama Katonda wo,
0: kubanga oyo yakola atya,
1: kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga.
0: Come on, kala bayine engalo singa zibadde tezwalala COVID. Kubanga oyo yagaba obuyinza. Kati awali ekigambo obuyinza, that one is the same word as grace. It is the same word as anointing. He is the one that gives you power. To do what? Surya, to do what? To make a wedding. That is a special anointing. He's talking about the special anointing. Special grace to make a wedding. Ngabulichoku atako chila mabulami. Ngoine chintu. Abantu bako tunanivaga niyo mtu alike. Mtu ya alike chintu. Bulichoku atako chila mabulami. Wanji? Here. Ofumbiru wa msajia na msinga nanga muavu. N'omukyusa mu myaka etaano gyokka ne muvuga Mercedes Benz. Ensi yonna n'ekwewuunya. Nivuga nti yamusanga mu kayumba ka muzigo, omukazi oyo bananga yajjirako ebisima. Babiyita bisima. siulia babita bisuma mkazi ya jina ke bisuma taya vuwaza huu mkazi wanangu bani msaji ya teba gorodi ochumanyi nti ya msinga nari mkazi go msaji ya kati ya zimbie kalina nichono che mkulangiri ya kuchikumere kwa mlinyari ya Yesu tu atiru achi bana itogera mazimu wachi walifumbiduo msaji ya tena yungira kwa vuwala kwa msinga ni muruka nada kuboda haba ni watu abichikabu nani batu niko kuogera kundi bana ya mwewa siza ya mwewa siza mkazi manyari sibe wanaba wanuza chiyi ni waka mkazi aliko mwoyo kwa chiyi buli msaji achako atakoba ambichifabu fie murukazi onaza haya vya mipira mkugambi ni nyumba ya jituna ni banka ya jimutuara kwa kampulila ganti fire mlinyeri ya Yesu nge chuchikubela kwa chitia mtigurwaji ya makani moroka nizigwao mgurwaji ya makani ni nyumba na banka na jituara echo nchisaza mti chikugobele langa mlinyeri ya Yesu ngambi nchisaza mti chikugobele langa mlinyeri ya Yesu ngambi nchisaza mti chikugobele langa echo deka gwe ubedeke chisa ganti chisa nge chali ku Yusuf ubedeke ochi ubedeke chisange chali ku Yusuf yali house boy chitufu bamuguranga muddu chitufu ninga like bisima umusajja namuteka mu makago umusajja bamuitanga Potifari yateka isi from maka mu nyumba ye Potifari natandikirawo okugagga wala Bible kan ebisimo bya Potifari nebye kubisamu kubanga Yusufu ali maka yali mu control ate ulile ekyo mu kisomulunyi n'omugagga n'akiraba Potifari n'akiraba naga ndi n'omwana ono omwana alike ekintu mwana namuguranga muddu naye omwana alike ekintu omwana bichajja mu business ya omwana bichajja mu company ya ebintu byonna bichose bichose Bible kana mu entrusting kana mu kwa service mulizo byonna namugamba kati ebintu byonna bikwasiza gwe gogobo bi managing kubanga Potifari ya kiraba naka omwana nga muzibu omwana nga alike ekintu naye gwa bantu ne bakwogerako bwekyo jokola mu company kampuni no kisinga na gaine moroka musambu ne basigaza bili chichecho kampuni nge yongera kugwawo kampuni nge yongera kugwa ngoli muli wakili to siba no saba kampuni rango kufira bintu bya gwe no sirika bunno teka o matama no butika matama yingira ko mu kusaba no kusibogene mukama kino si kyange kino likite kwa kumba ako mukama no tichiba huku mulembe gwange bosi wanga yavuwa lati okuvalia nteka kumulimu nga yongera kugwawo no chisaze mu kigane siba saba chikutule chimenye chisindike wala kirangirire ko fire chikugira ko chikambo labi kolike bisira abantu batuko kwekwasa kwa sambo labi kolike bisirani oyo buchajja wano oyo kati tu inawane chintu buli chintu chiri mukugwa atenga nawo tani sochiraba nga nawo tani sochiraba ne bakuwe muroko jitu wala wali kumazi etomera butomezi ira itomerera kugwe nga lwaki etomera nga buli chintu chifira mu ngalozo nga buli chintu chifira mu ngalozo gwe no sirika busirisi empale yo musajja no gendo jigola ne sirira ne jo muliro erange jira kugwe emba zo fumba ze zisirira gamba tikisoboke echo nebo genda kumukoro obo ita boti ku kechi yembaga nene gukane ebweri atinga to inana nyocho jikoze just to do you umutereza kamesa kechi nejira papo obuguru bwa kamesa nebudda wakudu no uliranga we no swaddo weddewo no tanuko kwejisa lwachi waze wina no uliranga we chali nawe ne weta mwa noga ne echo chichi chochi chichi no chali chikubadeke echo chisaze mumulinyali ya Yesu kuva waguru gwe tote kwa gobererwa bisirani oina gobererwa mukisa nga na buli wotula bagulaba nga ne bobo sura obusuzi bobo sibula bakwegayirira nga bobo sibula bakona batya nga nabo bakiraba ate nga si byakuteebereza nga bakiraba oli nga akiraba ne mu kirooto bosi ate kukulaba mu kirooto nga tomugoba nambazi tomugoba na jambia lika kulabe ngomu wa motoka ngambia ndia Leka bosa kulabe ngomuamuru kabosa kulabe ngomue chapa mchiroto. Bosa kulabe ngomala sentozi mkwasa. Na hivyo kufele wagenda, de wagenda kumulimu. Omusajja akuloto omugoba ni jambia. Akuloto olibwerere. Omugude kolu talo, omutuwala kagudeyo. Na anyumisa vana gani wanae. Unugwe tuwale tawano wangirichi. Nga angoba bulichirona na jambia. Atenga alibu kunya. Erange chochivera kugwe chisaze mwe chosaze amuna hawe. Gandhi fire! Adeka mbabuli libana wangu. Sitani musiru, ate muzibu. Mula wembi ogeranga saga. Avikora abantu. Sikulimba mkama onibu mbato mwina akorutaro. Nibu mbato uyo ina adichiroze chali chukugenzemu. Sitani asobola kukwata chifana nyicho echiro. Na kukora mu Photoshop. Na kukora Photoshop. Bindi vyo tamanyi nako. Vyo tamanyi nako. Kukora wantu. Mukamu kama unga akulaba mchiroto wega dangane babu. Nali oka akugoro kena kona gandhi. Ewi cheji nga kafawa. Sija mugu mikirizo yu musambo ya nini. Ngambi mbala bili sato. Ula mkazi kwefu kila kutabu kila. Nunga vani nakoze. Chibuli chiri yu nambade nchikola burunji. Umkazi ngazi ya akulabia mchiroto. Ngokubabawe kisi. Na gandhi mbalezi. Nga afuru miwani. Nga ate chigenda chigobeda buli wotula bagoba. Buli jogenda bagoba. Ayo fire nawe mara nawe yo nga chino nyakubu zako wotula kumulimo chagobya ayo mbufumbo na chigobya ne mbufumbo chinzo kugobya msaji okuvulia kuwasanga alabo mtuwa omugoba ni jambia sayi nangani vana mtu gwena wasa wangiri cho umukazi mudaba bulichira angoba ni jambia chino nyakubu za wotula ebyo sibi ebiteko kugobelena. Omukisa gwa Katonda gwe guteeko kugoberera. Ebirooto ebirungi ndulya nangirira. Abanaakulootanga banaakulootangako birooto birungi buli nnyo erya Yesu. Bakuloote ng'okola by'amagezi. Bosi waakuloote nga kampuni olabika ogitutte ku levu endala. Bawa akuloote ng'oli malayika. Naye akuloote atya ng'oli sitaani ng'oliko enjala empanvu bweti. Na manyunga mawamvu kavude bwengata era chibera kugwenga lwachi ati chiro tune chimu jire mirundi esatu mu chiro chimu hakulotwe ngalozo ziwamvua nganga ndalabi kainenga lembamvu chovola baba na ba mukama mwino okusaba echo che chimu kubitokola chi kubitusabisa abamu temwagala kusaba temumanyi mugaso gwa kusaba naye mu kusaba ebyo na tubikutula kutula ntubimenya lwaki we bakanga tosabye sitani nali okwakwata ekifaananyi kyo nakwozaamu nakukola mu Photoshop ne bakulaba iwalanga bakulabira mbirooto balaba okola birala ate gwe webase wano mukazi wato tulina kyobimanyiiko ne balioko bakuvunana ekyalo kyonna ne kikuteekako obulogo gambo gambo oyo nakazi mulogo wakuba mwete mumulota nga wano tumulota afuke mbwa afuke omusota afuke ngo ngerabwe go balota hicho tuchigana kubula mbu muli nyeri ayezu na ye nawe bera musabi ebi bi muku byoteko kutula tebate kwa kulota nga mungeri ncha dekabuli agendo kulota kulote mungeri nunji ani aulia ngambe konti amina. Buli ayagalo kulota kulotenga mungiri nunji. Newe watade CV. Ne application ngo saba mulimu. Olialo tebi loto. Tebi muganya na kulinda mbo kore interview. Biyara biye chilobyo ka. Nga gamba ge jangokuli interview jajiko la orva ilulada. Onojiko lulada jangota andikirewo. Jangota andike. Ani ya ulianga ambe konti amina. Wanji. Nekwe omusajja na kugamba kuwasa. Ya kogena kuni nali agade mkuwase. Ekyo nakulaba mbukalabanda nakulaba ngati waggulu oli muntu nga toli n'obugere bw'embuzi bwatunula mufo ky'okulangirira fire agenda okunyumiza baganda bintu banna oli omuwala gwe njagala okuwasa namugambye muwasa naye ate ekyazeeko ate mulaba alina obugere bw'embwa mu kirooto kati baganda benga bamugamba batya nti akuwase. Mwamu gandhi omuleto jamu nyonyoka. Humulaba buta damu kwa tasimu. omugamba biri bye wali oyogeddeko nga gaya lekalekalekale maama yangamba mbiyimirize okuddamu okkuba essimu nga takyakwata okkuba essimu nga nuga naye kiki kino yaloota ebintu ebizibu sazaamu ekyo mulinnya lya yesu gandi faya mulinnya lya yesu gandi kigaana ku bulamu bwange mulinnya lya yesu ye lwaki bibaawo kubanga setaani atulinako birowoozo bibi naye bayibuli egambye bweti yeremiya 29:11 ye mukama atulinako birowoozo birungi agambye mmanyi ebirowoozo byendowooza gye muli bw'ayogera mukama ebirowoozo ebyemirembe ebirowoozo ebitali byakufa njagala okubawa okusuubira ku nkomera yammwe ey'oluvannyuma era mulinkaabira nange ndibawulira mulinsaba nange ndibawulira ŋŋambaako nti amiina setaani ye atulinako birowoozo bibi yafabulikati ngaagagala oto type eyo n'agafabulikati nga n'abantu ne bagakkiriza ne batuuka okukkirizaako ebitaliyo ne bakukkirizaako by'otakola nolwekyo yetaaga okusaza nga mubuli kaseera n'ebirooto bye bizingazinga suula mu muliro wangi koowola ebirooto ebirungi ku bulamu bwo buli agenda okulota alote nga birungi byereere buli akulaba akwagale buli akulaba obeere fevadi bayibuli ga nti potifali n'ayagala isiivu bebuli 38 bwesiiru balaga enja ku bandu bali azaamaanyiza nnyo mujagandi kale singa yalutaze we luli bibereberyendoozi
1: 39
0: olwokumeka
1: tutandike n'olusooka
0: genda maaso
1: yusufu ne bamuserengesa mu misiri potifali omwami wa falaawo omukulu w'abambowa omumisiri n'amugula mu mukono gw'abamisiri mu bamisiri abamuserengesa eyo mukama n'abawamu ne yusufu
0: mukama n'akola atya
1: mukama n'abawamu ne yusufu
0: sikyabawulira mukama n'akola atya
1: mukama n'abawamu ne yusufu
0: kati wulira ekibaawo mukama bw'aba ewamu naawe nga bakututte ewantu naye nga mukama ali naawe wulira ekibaawo
1: n'aba n'omukisa
0: n'aba naki
1: n'omukisa
0: ekyokuba ndi muddu ekyokuba ndi house boy ekyokuba ndi baagula mugule tekimulemesa kuba na mukisa ow'omukisa aba n'omukisa ambako nti
1: amiina
0: soma
1: n'abeera mu nnyumba ya mukama we omumisiri
0: mpulira
1: mukama oba mukama we n'alaba nga mukama ali naye
0: mukama we n'akola atya
1: mukama we n'alaba nga mukama ali naye
0: mukama wa isiifu n'akola atya nze mbuuza tunula eno nga sinagenda nawala naawe mukama wo waliwo lwalaba nga mukama ali naawe waliwo n'akulaba nga aseti waliwo naga nti ono simuta ono aliko ebisima ono aliko omukisa oyo oba bakulaba nga aliko ebisiraani bakulaba batya obeereka naawe tobeereka naawe bayiya ngeri gye bakugoba bayiya ngeri gye bakunyweza banoonya okukwongeza musaala bakola lukujjukujju banoonya engeri gye bakwetegula gye bakwetaasaako nyenya nebbe kibega be muwendi babuuza gwe tosirika yanukula mangu mukama we n'alaba kisoma
1: olwokusatu
0: mukama we n'alaba ki
1: mukama we n'alaba nga mukama ali naye
0: ey'oluzungu egambye and his master so that the Lord was with him abakolagana naawe balaba mukama ng'akuliko balaba nga mukama ali naawe bisopu ekyo nkifuna ntya nange naali kyagadde nkifuna ntya kandaba omukono gw'obuuza ekyo bamugabaga nti ekyo naali kyagadde kimbeeka bakolagana nange bulijjo balabe mukama ng'ali nange okyagala wangi okyagala kyekitukeeza mu ssaawa y'essaala ne tusaba ku makya ku leediyo bwe tutyo bwe tukifuna kati gwe atakyasaba ku makya naffe ku leediyo simanyi bwe tukikwambaza kubanga otulo twakwesooka mu maaso oyagala nnyo otulo okusinga fyukyayo abakulugabo ne basula nga bakologa ne Satani nasulanga akukola mu omugoyo, Satani nasulanga akukola mu Photoshop, atega oluzuukuka n'agasaba toyina. Olwoto olya bumere obw'abantu abaafedda bakuyita, oli akuyita n'otambula ne mu nsiko, kiro kiramba mutambula, naye ate n'agasaba gaakubula, agaga naye bannaye kanzuukuke wangi nekutulekutuleko ebintu ebina Sitaani byagenza nkola akola. Photoshop oyo gwankola akolamu muyuzeyuze mwekutuleko. Ekyokubiri, nongosa omukisa gwange, nongosa olunaku lwange, nerangirireko ebirungi, olunaku lwange ndulaguleko. Abandowooza bandowooze bulungi, abandota bandote bulungi. Bwe mba ntambula Mukama nsisinkanye abo bokka bokka abanangasa mu lwaleero. Ababbi bonna Sitaani bampangidde okunfera banzibe, ekkubo lyabwe libabule. Ebyo tubirangirira ku makya. Ekkubo lyabwe likole litya? Libabule. Ne bw'aba avudde eri nga amanyi nnyo nga zze kunoonya kunkola bubi, leka agende okuntuukako ng'alaba muti, ayite ku muti agende antuukeko alaba akasaka oba akayumba k'essimu. Kisoboka nakyo n'akutuukako nga takulaba? Kyaliwo. Erisa baakera ku makya nga bazze mukwata nga bamunoonya wangi nga tabalaba naye nga ye abalaba, nga bo tebamulaba nga ye abalaba. Bwe yabeeyanjulira bw'ati ng'era tebamutegeera nga balaba mulala ate nga bwe banoonya, naye tebaamutegeera. N'abakulemberamu kabuna ga munoonyaani, munoonyaani nabagaa ndi tubunoonya omusajja gwe bayita Erisa ali ku kyalo kuno gwe twagala, nga mwagala Erisa mujje mbakulembere mbatwale gy'abeera. N'alyoka abakulembera ng'ate abatwala mu State House, nagamba mujje ne babakwatira eyo. Kisoboka abazze okukola obubi, kisoboka ne bakutuukako nga tebakutegeera ate nga gwe obategeera. Bijja ddi ebyo? Amaanyi ago gajja wa kumaviivi mu kusaba ng'ofisaayo ewiiki n'osiiba. Ne gwe n'olya emmere okuva January paka January olyanga yasimatuka kunsa. Sitaani alyoka akola buli kyayagala n'akikola mu gwe. Kendeza ku mmere, saba Mukama akukendeza appetite. Nambira ne bakulinanye nti saba Mukama akukendeza appetite ekuleetedde obuzibu. Tekyagganya kusiiba. Ani awulira ngambeko nti amiina? Kisoboka ku maviivi osobola okuyita by'oyagala mu lunaku n'ogamba Mukama kino olwaliro kyenjagala kibeewo, kino na kino na kino na kino njagala birungi byokka. Ebibi byonna Sitaani by'abadde mpangidde, tewali ekimu ekigenda okumbaako, byonna mbisazaamu. Obubenje mbusazizaamu. Abaagala okunziba bajja kunoonya, tebajja kundaba. Abaagala okunkola obubi bw'akuba essimu yange emugambe nti yavaako, ne bwe bakweri emugambe nti yavaako teriiko. Emugenzi eno enamba gy'okubye n'okubeerayo teriiyo, gisiimulemu. Kompyuta esobola okyogera? Kisoboka mukumaviivi kusaala omufere ena n'akuba n'emugamba teriiko, yavaako baagisalako ate nga kweri. Ayagala okukwana naye ng'anoonya kukula bukuuzi, kukozesa. Akusuubiza embaga ey'ebikwangana nga teriiyo, bwamala amale okukozesa asuule wali ng'asuula wali ekinankani, abuuka agende. Deko oyo Sitaani bw'aba yamuleese anoonya okumenya omutima, bw'akuba essimu yo egaana okuvuga, emugambe teriiko. Buli yenna Sitaani gw'akupangidde osobola omukubira mu ssaala n'omukuba n'agweri. Buli Sitaani gw'apanze. That is why we pray. That's why we wake up in the morning to pray. That's why we spare some days and the fast. Nitereza obwengula. Come on, let's pray. Now, what is number in China? No, what day? What come here? Come here. What come here?
1: Roku Saturu Agambi.
0: Tucha, I'm going to be there. I'm going to be there.
1: Dala. olwokusatu nti mukama we n'alaba nga mukama ali wamu naye.
0: Mukama we n'akola atya?
1: N'alaba.
0: Mukama wo asobola okulaba. Bakasitoma bo basobola kutandika okulaba ekiro mu birooto, basobola okulaba. Bakilayanti bo bateekwa okwawula mu balala, balekeraho okugeraageranya. Gwe bakulabe ng'oli wanjawulo, bagende bannaye bano bonna abantu batunda bino, naye ono omukazi ffe gwe tunagulangako aliko ekintu. Mukama we n'alaba, bakilayanti bo basobola okulaba, bosi wo n'alaba, leka balabe, baawo alabe. Ne bwaba obukazi obulala obukwetaddeko nga buvuganya naawe mu maka, wangi buvuganya naawe kubanga bawo anyumirwa nnyo okwenda, leka atuuke ekiseera alabe, obeere wanjawulo mu balala age nti ŋŋenda noono, buno obukazi obula ŋŋenda bwesalako ono omukazi ono, golodi ono golodi, leka bakulabe nga golodi mu linnya erya Yesu. Mukama we n'alaba.
1: N'alaba.
0: Alabye ki?
1: Mukama ali naye.
0: Mukama ali naye.
1: Era nga mukama amuwa buli kye yakola okuba n'omukisa mu mukono gwe.
0: Kiddemu ekyo beetaaga bakiwulire, wadde obudde bumpeddeko, kiddemu beetaaga bakiwulire ekyo, kiddemu leke bategeere nti Katonda, Katonda si mugabi wa ssente, ne bw'aba anaggaggawaza bino byakola, taleeta kutya ya ssente n'agikuwa, naye bino byakuteekako. Luddemu olwo.
1: Mukama we n'alaba nga mukama ali naye, era nga mukama amuwa buli kye yakola okuba n'omukisa mu mukono gwe.
0: Ani alaba?
1: Mukama we.
0: Ani alaba? Gamba nti bosi we. Ani alaba?
1: Bosi
0: we alaba. Gwe bosi we alaba biki? Era yali akugambyeyo kaki? Era yali akulabyeko ki? Baawo kiki yali alabye? Bakasitoma bo bwe bazibiriza batebalaba ki? Soma.
1: Olwokuna Yusufu n'alaba ekisa mu maaso ge, n'amuweereza, n'amufuula omulabirizi w'ennyumba ye
0: yonna,
1: ne bye yalina byonna n'abiteeka mu mukono gwe.
0: Can you imagine? N'abikola atya?
1: N'abiteeka mu mukono gwe.
0: Potifali yatuuka ku levu n'akwata ebyapa bye byonna eby'ettaka n'agamba Yusufu, gobo bitereka. N'akwata ebisumuluzi by'amasitoowa byonna n'amugamba, gobo obeera nabyo. N'akwata cheke buku zonna n'amugamba, Yusufu beera ne mali yange. N'akwata endagaano zonna eza propertiz yali yagula naga Yusufu. Wangi gwe oyina kakinga ka mukama, amala okulota ng'okutaka jambi y'omugoba n'akuwayadde ekintu. Amala okulota ng'ofuuka engo ng'akwasa ebibye, gwe gundi wetagako ekisa kya mukama eky'enjawulo. Feeko mukono agulugendi, ayi mukama, neetaaga ekisa eky'enjawulo ng'ekyaliko Yusufu, nkyetaaga ku bulamu bwange mu linnya erya Yesu. Deka buli andoota andooteko birungi byereere, deka buli andowoozaako alowooze birungi byereere. Okuva leero nyambaza feva ng'ereetera abandaba okuneegomba, okunjayaanira, okuntwala nga aseti, nga buli ankwatako tanta, buli gwe nnyinako omukwano ng'ayagala okugusigaza. Ekyo nkikusabidde wano, ayi mukama, mu nnyumba yo, mu linnya erya Yesu. Amiina. Ky'amateeka 8:17-18 kyetwayisa amaanyi, ago ge bayita amaanyi, nti kubanga mukama Katonda yakuwa amaanyi okugaggawala. Kyayita amaanyi, kiba kisa, akuwummuzaako kisa, favor, special, siwulira, special favor. kato ndabu amalo kuwa space of favor wanji obo mazo gagawala kubabuli ya kulaba agenda kuya ya nukola gana nao omuka mabampe edo mokisa mubuli za gambia atia titu asumi yobu debutu wedeko agandia babi ya babu okotegana batu mentu umo zisubulo kutuwa liwa babati ya katonda na ya batu kilifunaba waji nabawa amagezi n'okumanya n'okutegeera amagezi n'okumanya n'okutegeera nti naye omuntu amusanyusa Katonda yamuwa magezi n'okumanya n'okutegeera si kutya ya sente tewabawaddeyo nakubuzabuza nagamba nti kakati sigensige eno ogende emitwe eto ojja kusangayo akakutiya ka sente oyaba mufere ebyo Katonda si byagaba bwaba agaggawaza omuntu ebyo si byakola bwaba anagaggawaza omuntu buli byamuwa amuwa okumanya amagezi n'okutegeera ebyo ebisatu bye yawummuza mu mutwe gwa Sulemaani ate ti yetaaga nakuteekayo bingi tondo akutonyezaamu ettondo just a drop of wisdom knowledge and understanding oba tolina kyomubanja Katonda oba tokyalina kyomubanja baakumaze ng'owedde tekagula emikono gyo kama nti ayi mukama ebyo mbyetaaga mu bulamu bwange mpulidde nti gw'ogaba amaanyi gw'ogaba ekisa gw'ogaba feva omuntu okukola obugagga mbwetaaga mu bulamu buno mpa amagezi mpa ideas mpa okumanya mpa okutegeera mpa omukisa ssebo nkola endagaano naawe nga Yakobo gye yakola naawe bwe yali ng'agenda okupakasa nti ayi mukama buli kye ndifuna eyo ndikuwako ekimu ekyekkumi mu linnya erya Yesu amiina engalo nga za Yesu
2: obwo bwe bubadde obubaka bw'enjiri n'omulabirizi Dr. David Kiganda wa Christian Focus Center Mengo weebala okuwuliriza omulabirizi Dr. David Kiganda muweereza ekyokusabira kyo omubuulire ki ky'oyize omusindikire n'obujulizi sindika voice note ne ka video ku WhatsApp ye ku 0706 9393 omulabirizi Dr. David Kiganda akwebaza okuwagira obubaka bw'enjiri okusigala ng'ekyagenda mu maaso yeebaza abantu b'e Hoima Kakomero Kyenjojo Kikube Kyankwanzi Kagadi n'ebitundu ebirala ebiriraanye kama kuwa mkisa
3: ebirungi bigwa byokya oyabadde Bishop David Kiganda owa Christian Focus Center Mengo Kisenyi Kampala mu program amani g'ekkanisa kati ky'ekiseera osse mu nkola by'oyize.